0: about it.
1: From Lagos, this is
2: Jordan.
3: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
4: Station with the voice for entrepreneurs.
5: Asiko tu ye gaje mwomo laye.
6: Then you just sat on your man with your yoke with your atomatomo. A fuya gaget yourself. A bani peruto fuya, a bani peruto woo. A bani gagatin jay, let it. Only let it at your toy, let it go to tumu, let it say. Oh, peru jabafi wafa joye. A yota yes at Tilekumawa. O goni fala runyoka. Orukote mini paso fakaye mane jepi baba labi yamo. Baba mama okade de magba mi lori awon radio kakiri. Awon mi ni japata ki si awon idile kakiri gbogbo agbaye. Mama oro yan mo idile yo je mi logun gan. Oro yan mama re lo je ki olorun je ki eto yi ko ma lo kakiri. Baba mama je so tan fura wa. Ti buruji omo re ba ji. Ti owo omo re ba te kuda. Ti owo omo re ba ji sowo tan. Odo oro yan yo pada san sodo re ni. Ituba ti ba fi wa si ori afefe lojojumo ni yes sir. Ki ayan ma awon mo wa ko ma se ru egbe. Ki ayan ma awon mo wa ko sara loke. Ati pe ki awon idile yi ki wa le faye wo fun Jesus ki awon na ki o le gbadun modobodu tin be nu Jesus. Baba iwo la je ki oro omo re o je ologun ga. Nitori fokan bale omo re ni simi re lojo ale. Nitori ninu igbega omo re ni o je ojo ale re wa. Nitori idunu abi yamo ni lojo ale. Ko ma ri omo re loke ko mo re ma se on ton go ri se. Baba mama mi o mo boya bi mo se ro leyin na nro. Nitori awon omo yi ni gile yi ogba ojo waju wa. Ti gila yogba bada ti wo oju ati oloko. Ti gila yogba bada ti wo eranko buburu ewo nu ogba. Ti gila yogba bada ti wo ko si simi ko de si orun fun ajogba mo. Ba mi ji gbogbo eniyan baba labi ya mo tun ti gori afafa o. Tomo re ba nbe lodo re fa mo ra tori adua tun ti ya o. E ko gbogbo foto sodo o. Bi bali wi pe omo ni ni Oluwa mo inu si ni ere re. Gbogbo la la re lori omo o pada kere re o. Wa je won mo jere omo. Omo ra ti e fe Olorun lodun yi o. Aye omo re oni baya mule. Omo ti o dawo ire duro yo janu iwa tomo re lodun yi o. Omo re oni ko si tabi omo Eli. Abraham kaju fa ketura o ni kaju se ra re lese lodun yi tomo tomo. Ara ilo Joseph lo ta so ko eru o ni rogun ara ile eni o. Jacob lo gbogun ibi brother re iso omo iya re oni gbogun re lo lodun yi o. Omo baba jo leleni ni re awon omo baba re oni jeleni ni omo re o jelela lara sisati lati gbogbo re won ni gbogbo omo re lodun yi o iran keni ko ni doju le omo re o ina ki nju ara eberu ina aye oni ju otomo tomo inu aye ri daniel lo pe nu mo kinu aye oni dumo urumo urumo ninu odun yi o awon egbo jo teri ba funu we jere siseleni ni ma tu ba ni waju re ni odun yi o ohun to omo won ni lo mo lese ladugo to wa yi o eni to ni radio lo n gbo iroyin wa gbo iroyin ayo lori omo re ninu odun yi o omo re oni domo lomo odun ya tu olara oni le koko mo o ohun to ba do wole yo yori si tomo tomo o oluwa yo da ibere re ninu odun yi lori awon omo re omo ma da ke adua lori awon omo re iso ni gun omo re lese o igi gogoro ko ni gun omo re loju a fi ya je ni ti o se mu oluwa yo gba lowo re ninu odun yi o oluwa yo se ohun to te olorun lori awon omo yi o o tu gba ladua imukumo ni yi omo lori o idamu lori omo ko ni

0: Ayo bola fo mo re ninu odun yi. Omo ma fola ki olun odun yi o. Ma soju oro re ma da yo lori omo. Mo mi ko mo re ma sori re lodun yi. Iji koni ja tomo tomo. Wa rowo na o. Isi omo re ma bo si. Ina jo gu ipile ninu aye omo re loni o. Ogun ma je won mo ya wole lo. A se de oru koni je ko toro ninu odun yi tomo tomo. Isele re re ma sele ninu family yin yi o. Omo re to wa ni idale ti ogbe odo re ye iroyin ayo lo ma gbo lori o. O ni ranje bi si olori omo lodun yi o. Ika koni ka omo le tomo tomo. O ranje si David ko wa jobo oni ja yo ma ranje si olodun yi o. O ranje si Joseph ko di prime minister. Ala nu ma ranje si wa tomo re. O ma ranje si Esther lati kisi o ma pada di yawo ba wa ranje ogo si o. Ogo omo re ti nbe lowo olojojo olorun ko ba gba o. Ranje ayo si jeta ko wa je olori olorun ma ranje ayo si oko ojo lori ni bi gbogbo. O ni ririn abuku lodun yi tomo tomo. Omo re oni je wore wore lodun yi ikoko ase ti oluwa fo o se na pa omi piya ogun aye re piya leni tomo tomo leyin Judas Matthias lagbedide o loruko Jesu omo re oni tubu fo melomi lati dide awon omo tumo ro de orun koni je ka yo fo omo re ro iro kuro nile aye ajo pege ma ku oro wo je lori oro omo re ninu odun yi oju gbogbo ma ri ogo omo re ninu odun yi o ani tori je koni de owo omo re mu omo re oni fo lo bi eye je ka ma pa ma santa ni ninu odun yi o awon omo re oni di omo awusa o ara ye gbe tomo tomo gbogbo ile pari won to ga ogun ko si bese opon gbese aisan ailera ase ti plus airi je ise la ri arowo a ma gbadu omo ki se da ma je won omo gbogbo jesus soke mo pari won pe gbogbo kudie kudie ye e o ni ri monu le yi o abi ye mo olorun awon to nje won omo yo pese ti yi loni o ere bo se ma da fa mo re to sakiri loruko jesus o ti ma da o oni to fa mo re eni fe wo ye yo mo re ladugo loruko jesus yo pada rira yo re wo ebi o da o ni toro je tomo tomo wa je ajeseku wa je nku fa mo o ni ri ara re bu seku lori bed a o ri ru eleyi da fi deru bo loro ni wa bori isoro tomo tomo o se ro right down wa je ro re to se tomo tomo o ohun de gbiyanju omo re lade omo re ma je eyan nile alaye omo yo ri se sa bi ibanuje ati bi o oju re oni ribi eti re oni gba bi lori omo re o oro po ninu we ko bo loruko jesu iroyin ibanuje oni tori omo re jade o olorun to n control aye ni ki so fun pe yo te olorun tomo tomo o oni na kata ko tori mi opo nje wole re loni o awon oni di olalejo oni fi sa jonjo ta re owo ni te lowo omo re irin ajo omo re oni daru lo ma po ninu ola lo ma po ninu ola lo ma sogo ninu ogo tomo tomo o iroyin ajo ma po ninu irin ajo ogo omo re leta ko soso amuni gbagbe yo ye gba tomo tomo lori fonu eye wa gbo iroyin ayo leni omo re oni je gba aye omo yo ni ko sowo ko de ni ko sese o ika bi ya mo ni na omo re o omo baba ta ni se wo omo re oni jiya o aforo kele ba teni je ko ni do re family yin o gbo gangan le ri kan jesu lo awa aji ni agbe mi dele agbara fu eri tito ni o
1: this year ni owo ile mi ma di o but o ma fi di Wednesday be won se son 500,000 naira fun mi ni
2: hallelujah
3: o ti to
2: hey
3: a lo ma gba be million
2: e bi bi so
3: awe le yo dide o
2: hey
3: o dide o
2: o dide
3: to ma je wa lo ma gba bo so ke so pe yes o
2: yes o
0: isi ojo sunday akoko ton la o ma ni agbara o ise woli patapata ni ti ola wo adua to yaranti oh my god ko se miss rara fun enikeni ma gbagbe bi ti munimuni wa ibe na ni gbanigba ni wa ti se jesu iyo ti gbogbo eniyan ti gba lowo woli re on la mu nbo gbogbo awon ti o ti gba yo won ma gba ni ola ati sam ori e sam ti ya lagbeje ba gba o yato si telomi sam kan fe nikan ni ola ye ma leju me ti je nbe speaker ton nitori olorun so pe iyanu to fe sele lati be o ni agbara ola tu wa je sada
4: ko body this is a sweet and it's about to get off
0: ko ni no si tutun eni kani o je fi sere bo le ni dale mo to wa ni sagu ota logu state so fo olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o ado ore anu lori akobile ni ati awon mo to ku gbogbo daddy mommy gbogbo eniyan pata la da leni iye kije la le fi ranse ibaje 2000 baje 1000 baje 500 naira bo ti wu ko kere to bo ti wu ko pato o je te wo gba ka le ri program mi pada gbo lola wa je won mo o eyin omo baba labi ya mori afefe aku orire o ojo ebi woli re ti data august 7 ni olobi soji agbaye ni ta fe bere ni august 2 nitori ose yen je ose majemu nla ti won bi woli re saye ma ro wi po dara po mo soji yen august 2 lo ma bere st michael stadium lati fa se ni ota ororo majemu be de woli re ni kokan ma ma gbe yo kokan lo le oritiri ti o njali gbogbo eniyan yo gba ta fi se didi be de na iwe ti awon mo ma lo tan ba ti wole school iwe baba labi yama ni meji meji ni mama pin lofe olorun baba labi yama o aye lo wa
5: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lekosi 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel o ma gbe jade first bank
0: abiyamo o ni ma bo jemo
6: from lagos this is
7: Jordan 105.5
8: station with the boys for

Wajua lagbe mi JP, anu ni moriba. Lari agumene koja shejumene, ni logu sa agumene abu idaji. Uninu adua uro kutu kutu ta ujomagba. Lurikoni, Jordan FM 105.5. Omajiri omo, wajiri a.

o ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday. Happy weekend. Atun ti mu Saturday mi ninu osu titun yi, July for that matter. Today is 04/07/2026. Ojo kerin osu keje odun 2026. Mami juwosi e wa ma bo nibi pepe. A ti de nkan wo lana lori Facebook, a tun de wo loni. Enikan ni se ti gbadura si gbogbo cream wa ni ipari e, a si tun wa lenu e. Ani orun ti o mo jade lara re, yo da bi oko ti a busi. Mama yi ati wa to mo bo ba le dide lawo e ni sasheti. Oda e nba le dide lawo to wa bi pepe, ma kan ni e lo joko be ni. Oro e ko ni dojuru. Mama so le dide, gbogbo eni tin we mi re emi won la fi di. Oja bi an ba ji odide laaro ito n lo bi pepe bata ita ametu ameyada loruko baba to ma ti temi ma lo ke sa in to ba mu odide to n lo bi pepe ninu awon ti odide laye mama fa omo re dide iwo atomo e dide in the name of Jesus Christ e wa wo owo to gbele aye pelu irorun owo to saye owo to fi mo gbadun aye owo to mo mo so ti mo deru ba osi gbogbo eyin te dide lo si bi pepe olorun fowo yen jinki e wa wo mi edo oju wa edo oju ni won pe ni oju ere eyonu lawon agba mo pe inu bibeli lati change e si oju ere asiki lawon kan pe oda ka siki ara ati e ati tomo mo ni ko po si ejo ke to kunle ke to se nkan ke ni en kunle loni kan rin lo waju bi ese kan bi ese bi ese bi ese ka o je meje gbogbo idamu ti mama re to bi ori gbogbo idamu ti daddy to bi olomo ri mo ti ku lori ti e mo ti ku loju ona re in the name of Jesus wa koyin koyin sibi to poju si yen mama igbo se nlo yi aye kan to nba lo yi so mo po pada jana oba ati dagba in to mu oteke je keje dide laaro yi emi ke fe keyin o dide laaro Saturday bo se teke je keje dide un to dide ku lori bed iwo le mi ba wiwo ti mo wo yi bo se fa so re pa kaja yen be lo se jana oda wa jese mole wa ja gbangba loruko Jesu wa ja gbangba ninu awon ti won mo yo ti won ba yo ninu eyin te mo send the testimony si mi loni kongbe kongbe won ka ori e mo eh ori ne ku mo fi la igboja ori bayi leja na fi mo la ibuja pelu ase olohun ori e oni gbabode in ta won kan sase tinu e wa lalaja wa laluyo olohun bo wa lu aluyo wa si kaluyo laye in Jesus name olohun lo le mi si emi ati e bo se ngbo mi a jo debi ogoni awon omo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbara olohun on the 22 e ba mi so gbogbo awon omo yin pe e ba fe gba we lewo e ko letter si mi eni baba e jo send bi te wa e send iwe lewo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti don the 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si oju anu isele ta seri nilu Canada la lo se to ba lo mo nbe especially gbogbo awon mo tin be ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba e make sure fe wa si Toronto e so fa awon mo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo nti mo bo lusu wa kajo testimony ajo yoni in the name of Jesus ma lo sori Facebook nisin cream yin pef yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sa ki wa fe leikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pele loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro to ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second avele iloruko Jesu wa gba o si pada de yan la o gbogbo le o ni bo le ti n gbon mi e ma bo ni bi pepe ejo e ba n pe pastor Mrs. State ni tayo orin won yi enikan ni mo mo n wa ki lori Facebook ati YouTube mo wa ori
a wo le so mo ti so nte nikan ni nse but mo si nwe niyan e wo e joko mi pepe yin e joko dadi e joko mo mi e ba mi gbe oyin yen oya pastor mi system mi ta yo lojo ibi o se ta mu ina ni o se ta mu ina ni be date yawo mi na oh my god oya eyin e gbe soke orin tuntun leleyi

0: lawon wa lawon tin gbo iwasu ta won gbo lowo yi oni sa oloro jade loni o lawon de tin sise le lori be ni mo ba gbo en je gbo mi soro e je ki ye yin si ba yi o se ri aye yi ba se wa yi a gboro se nkan tolorun ro wa
1: yes sir
0: a gboro dorun kan ni ba se lo na la se bo o eyan ma je bi o
1: yes
0: tori gbogbo awon ayan mo ti a so mo run re bo ba se lo to ye pe be na lo se pada gbogbo na lo ma pada be o
1: jesus
0: awon to ye ko nipa sere ni wa ti de ni igbega awon to je nipa sere lo won ti ma ka oke awon to je pe nipa sere lo na fi ma la fun iwo gan o la o se wa fe ku won la so nitori idi eyi o gbodo la o o de gbodo se aseyori o de gbodo teriba fun olorun aye yi ko to le la
1: yes
0: so be ni mo so fun e ko ba le jopu ijoba olorun tori kingdom meji lo wa ijoba olorun ati ijoba tinu aye o lasiri to fi ijoba olorun nipa ise wa mimo ati igbagbo re lo fi woru sugbon ninu aye yi o ni ise to ma se
1: yes
0: to fi sekiri to fi riti e se ninu aye adara fun e loruko jesus
1: amen
0: when your time is hijack by the power of the foundation or demon of foundation so oni wa so ri kejo ese kefa lucky lo winner sir
1: nitori pe ohun gbogbo ti o wu ni ni igba
0: ohun gbogbo to mu e laye mo fe ra moto mo fe kole igba wa fun o mo ti gbe ya mi sinu moto to nbi o e wa e to se nbi o le si ti poju awon time to ye ko jero gbodo jeran o awon time to ye ko jeje gbodo jeja awon time ti o ye kini ti o ye ko ma jiya o gbodo joro ngba ye tori number 1 gba o gbodo to time to ko ma wa jeje kon leyin re o leyin ran mo time to ko ma jere kon ni no e le jere mo time to ko bu mi lo sinu abo ko fi mix si ko ki popopo ko wa ni e mi tori diabetes e ma mu nkan didu mo so akoko ara la igbara la se kini
1: la pura
0: so bibeli ni ki eyi ki o ye eyin e ba mi tun ibe yen ka
1: nitori pe
0: ohun gbogbo
1: ti o wu ni
0: to mu e lati se o fe ko le ni o gbodo ko lasiko o gbodo ko le pari age of 70 years odun melo loku to fe fi lo ohun gbogbo to wu ni to mu e dada igbara la pura e sa aso na la koko wiwo
1: be ni sir
0: eyin te wa mi aso fit yin si sugbon akoko kan wa te eyan ma wo aso e sa yo ma jabo leji ka ni o toro ti dagba so a bere gan sa a tun e ba mi bo eleye jo mi like e ba mi wa so pelebe kan to ru ofin ni mu mi on gbogbo laye o labe orun o lasiko be fun on gbogbo laye o labe orun o lo ma lasiko ki gba mi ma ko ja mi eledu mare mo ke pe o kasiko mi ma konja mi olorun ayo mo ke pe o tori akoko wa tori mo fe ori ye mo fe ko bi to nebi si ori ye lo ti tumo o ti tumo to lagara mo ke pe o oluwaru ohun to ya mi lo wuro laye ma je ko do san ko to fun mi eyi to ye mi lo san o baba dakun dabo ma se susale asiri wa nbe
1: yes sir
0: loruko jesus christ ili aro ye oni susale
1: amen
0: number 1 kini ami to mari you will be doing the wrong thing at the right time to ba tin se nkan to to lasiko ti o to won ti gba akoko ni o wa lowo dimo idile gba nkan e pada
1: amen
0: bibeli ya o ti le gba onde lowo alagbara
1: yes sir
0: abi bibeli ngba to de waju lo a ti le gba a le gba onde lowo
1: alagbara
0: so iwo ta de npo loju a le gba kuro lowo eni to npo loju
1: yes sir
0: a se da ikogun re pada ti o ti gba lo fun e
1: amen
0: so wa ta ti sile ko gbo mi now time to ye ko ko le tori opportunity ipile gba time e lojo ye o de bi ti ile wa o lo fe ra le sinu igbo ti di lusi sir o ti di lusi o wa fe pada lo sibe lo ra le won ni kini ile 300,000 tele 100,000 wo lo ti di 3 million o ti di 30 million so wan sare kiri pe kingdom ipile ni iwo ko ni iye ko ni o si ipile lo ra time e
1: jesus christ
0: awon dimo yen won ni je ki iye si si won ti ra opolo ati kini akoko e
1: jesus christ
0: hello mi ni owo moto lowo time to ye ko ra olowo ti se tan o wa wa ni akini akoko mi o le koja mi ta lo so be fun e tipile emi awon omiran ipile alujonu ipile ti a mo lele fa won baba awon iya ohun ti iya o se baba o se ti won fe se so to ba lo ma se wa koko gba koko aye re ko lowo ipile wa gbojo ori e ko lowo e awon emi yi ki ku o
1: Jesus
0: o ki ku o awon emi to ba baba dagba awon emi to ba iya dagba tori e di oloju ase to ma fun e laso to gbodo gba
1: yes
0: oloju en to gbodo fun bata to gbodo gba awon aso kan wa to pe ni to ni ise lo ba ku o gbodo
1: gbodo Jesus
0: that is number 1 when you are doing the right thing at the wrong time
1: at the wrong time
0: and the wrong thing at the right time so what is gba akoko won ti da yan lopo loru awon emi yen akoko yen wa lowo e sare gba akoko e pada number 2 when you are reasoning wrongly and claiming to be right when you are wrong so sori nigba miran wa you will be wrong and you will claim that you are right and at the end of the day you won't see yourself because nigba ti o ba pada wa ya to wa fi mo pe wrong ojo ori ati lo akoko ati koja lo so mo gba lodo afun iloruko Jesus Christ opolo yin oni lo
1: amen
0: olorun yo ran yin lowo
1: amen
0: number 3 you will be coming to the program when they are praying the kind of prayer you're supposed to pray and you will come late when they're about to round up you show your face Rasani let me expatiate it coming late to the right gathering are you listening to me where your case is going to be mentioned Rasani 9 minutes to the program lode Rasani won ti pari program gbogbo adura to ye ko gba won ti gba laro so our daily 10 minutes so ani mo bo ori ofe ni bo mi sobo se kini o bo nje so won ra akoko e pada that is work of destiny that inviter o mo pe kini John Baptist o ba pe laye ju be lo ko ba de sise to ye ko se kini bible so de pa e o ni ohun anything kini ju e tu ona oluwa se which me pe share se ni wa giju ni ko gbodo wa si gboro sugbon nigba ti destiny that inviter di agbara to dari aye mo gbe lo si gboro esa prophecy akoko ti o kokoko so na gba won lo gbe lo ori erodun ni o lo mba philip o ni o mba yawo aburu eso philip at the end of the day won gba sati mole so let's say kese won be ori e daru won to wa be ori o tun lose faith o ni lo be lo Jesus so won leni to nbo ni abi ka ma rete elobi o tun so gbagbo enu foro na eni to polongo Jesus so awon emi kan wa be ti amu ko se kini won ti fire lo yan tan won ti gbe fe lomi ko to de won ti gba akoko lo we
1: Jesus.
0: When you follow what they want number one, number one, the other number me, Jack, you fly, you have to fly, what they number one, the phone. I want to know one below, about the new Shawari, what the idea of time, many. You can let it back, Coco, away. So, he shall tell you, come back, and we will make that. Come on, I'm not to share my day. Jack, you fool, you can see.
1: Jesus.
0: You'll be sleeping when the right message that is going to liberate you is coming out. Oh, my soul, I see you, to buy your pekini. Wa so ti o se aye lanfani a ma jade lo ninu joshi a de gbagbe su lo be mo so fun yi esa e mo pe ninu gba mi iwasa ninu iwasu le yan ma ti gba to sile
1: be ni sir
0: o le ma je ninu adura
1: be ni
0: a de mo igbese to kan sugbon ni time ye ti okukun ba ri apile awon emi ipile to ba ri pe time ye lo ma ri asiri ogun aye a je ko sun so that is why lo fi je bi pe igba to ba rore kan elomi sir oju orun lo ma wa ngba ti o ba fi taji awon to rere kan ti lo mo ti ri eyan kan to je bi pe sir o travel lati Nigeria lo si abroad hotel to lodge si ojo keji awon hotel yen wa kan ileku sir ko sileku ti time fi lo won ba file won ro pe se rest ni won ba file won de ni duplicate lo ngba to ma sileku no baba lo nsu lo won ni ah eni to ye ko wa pade lo hotel man kan ti wa
1: hi
0: ohun lo ye ko wa pade lo hotel olohun fe gbe lo sibi to ma lo ibi to ma de si ati ise to ma se
1: Jesus
0: ngba to ma wa so fun ngba to deport e pada si Nigeria o ni mosquito lo je ohun su
1: Jesus
0: o ni mosquito je ko ohun su awon ye deni ni lo imo ni ko si mosquito kan so won wa lati Nigeria ni o won wa jenje kuje mo se gbagbe su lo niyan gbogbo ibi ti ipile ba ise de lori oro aye oluwa si won lowo
1: amen
0: Hey. Akoko re lowo emi alujonu ipile o ya gba lo
1: amen
0: o ni ko gba
1: amen
0: o ni mi si olorun
1: amen
0: alaadu ta ran se o ni pada
1: amen
0: o ko olorun loke o
1: hallelujah
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: ni ola sunday pade wa ko wa gba akoko re pada lowo ipile ojo ori to ipile ti fi sofo mo ni ko wa gba pada
1: yesu
0: wa de ri anugba loruko yesu
1: amen
0: eyin ogun eniyan sare pe wa sori number ilale yi ka gbadua fun yin gba mi pe mi sori number ilale yi mo so fun yin pe ogun eniyan ma sare da won lohun 0907709023 0917709023 0916185 6815 0916185 6815
2: ba de se ngbadura ifu e to ba ti ri solution ma pe pada ka be sile ninu adura ara nu gba loruko Jesus
1: amen
2: gbo folorun loke
1: hallelujah
2: Jesus oluwa wa
1: amen amen amen Jesus name
3: mo dupa oluwa o wi pe mo ni ola ti ma saba
4: iwo yo si wo ipo re won ki yo si simo ni oluwa wi kila won to nda ola mu kila won to so aye re degere mi ti ti fe oluwa o fi se ninu igbese aye re gbogbo e patani ko wa konu adura mo ni bi eto alagbara ti oluwa tin je wa ara re ti won pe ni pora disappear ninu ijo great intercessory prayer ministry gbogbo ojo eti friday ninu adura eto pora disappear man so keu leka ijo won to wa ni number 7 olugbede street ore lope bus stop gbeda leko laago mejo aro si meji la osan be ni si ojo aiku sunday yo ma waye ni gbogbo ojo sunday laago mefa bo si mewa owuro leka ile ijosan yi kan na gbogbo ojo ru won ize le so ma kan jogbon ti ogun igbesi aye re yo si dohun awati ni bi eto opora o ma waye lolu ile ijosin won to wa ni number 13 salami ahmed street aparadija off your eye belonging street itele ota ipinle ogun laago mejo si meji la osan isin ojo aiku sunday yo ma waye lolu ijo yi kan na ni gbogbo ojo sunday laago mejo aro si meji la osan prophet olusola emmanuel opaleye ti gbogbo eniyan mo si akan ti oke lolu ayo ma lo fun se iranse aye lati gba adura tabi itoni sona e pe 0916185 6815 tabi 0907709023 jesu nreti re o
5: from lagos this is
6: Jordan.
7: 5 this is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for entrepreneurs.
9: Kwa loni, sori eto lese kese. Oruko temi o yi pada. Oluwa to be loba yin na ni o. Omo baba tin ji o delegate gbogbo eyan ti mo si. MC giga loluwa, MC nla ni bi agbo nla. Lori eto lese kese leni emi ni kokko mu wa nbi baba wa. Ninu Oluwa baba woli tolohun pe lakoko yi baba woli ola tunji talabi fatima se baba woli lese kese baba woli sa e ba nki gbogbo ara ile
10: agbo ede yi lanu mi lale yi
9: yes sir
10: igi ti amani ride made kai o la fi orun ara re ko
9: yes sir
10: agbo mi ni oruko jesu christi tin nasareti
9: yes sir
10: gbogbo ani to wo koto iku sile
9: loruko
10: jesu fu amo are
9: loruko
10: jesu omo re lo ma ko
9: si amen loruko jesu
10: agbo ede yi o
9: eteti o
10: olorun apostu ayo baba lola
9: yes sir
10: olorun mesie o agbo logba iku isaki ku
9: yes sir
10: agbo mi dada eni reti ojo tan ma ru oku e
9: loruko
10: wasi ilu oke
9: loruko
10: to ba sami odua
9: yes sir
10: on lo ma lo si
9: amen loruko jesu
10: e ma gbo mi ni ale yi
9: eteti o
10: olorun ma ran mi ni se esa ola ni ojo kini ninu osu keje
9: ni baba
10: olorun me ni se o gbogbo ayin to ngbo mi ni aleyi mo ki yin ku orire o e ma gbo mi
9: yes sir
10: o se se ki opolopo ninu yin ke ma la isoro koja o se se ko je pe iwo to ngbo mi ise re o lo dede ebi pa
9: yes sir
10: eyin kan gbo mi ni aleyi inu inira le wa
9: sugbon
10: gbo bayi ni adani waye lowe o itura ni ojo nro
9: yes sir
10: ojo ki ro gbigbona
9: ato sir
10: itura ni iri lo ma nse
9: yes sir
10: iri ki se gbigbona
9: ato sir
10: e gbo mi o
9: yes sir
10: lati ola to je ojo kini osu keje
9: yes sir
10: e o ni ri nira mo
9: mi oruko jesu
10: oluwa lo ni gbadua fu fun idile to ngba mi lalai
9: yes sir
10: tori pe eni ni osu yi pari
9: yes sir
10: agba mi o
9: yes sir
10: ele ma ri kankan lati January di June ele ma la inira koja lati January di June sugbo la to je July
9: yes sir
10: July je osu keje on ka pe ni meje on se asepe
9: beni sir
10: mo duo mi o da duo
9: yes sir
10: mo soro mi o da soro mo duo lori apata
9: yes sir
10: ti se Jesus Christ ile mira
9: iyan
10: iyan ni
9: yes sir
10: agbo mi ni oru Oluwa ati wu ori ati wu irun ori kini ori lara ati we kana kini owo lara gbogbo aye to sami odua ati gbe orere se ninu osu keje koni ni o lara
9: mi loruko jesu
10: ayin to se mai o ma re ma gbe orere se
9: mi loruko jesu
10: ara bi sami o oko re ma gbe orere se
9: mi loruko jesu
10: agbo mi dada
9: eteti o
10: bi o Oluwa ba ti fe tun aye awon eniyan se.
9: Yes sir.
10: A ma ran woli se won.
9: O si ron be sir.
10: Bibeli wi pe ni bi ti ko ba ti si ran woli. O ni awon eniyan ma se de. Iwo kan gbo mi ni ale yi. Ohun to je ko wa ninu inira sibe. Ni pe o ti ba woli ti re pade. Elomiran gan de gbo mi ni ale yi. To je pe o gba olorun gbo o gba pe awon woli kan wa bibeli wi pe o ni egba olorun gbo o ni a o fi ese yin mole o ni egba woli re gbo o ni a o serere
9: yen
10: ni pe eniyan o le serere
9: ato
10: lai se pe o gba woli olorun gbo to ba gbo olorun gbo a ma fi ese re mole ni ki se pe o ma serere sugbon to ba gba woli re gbo lo serere
9: yes sir
10: egbo mi o eyin kan gbo mi ni ale yi oluwa lo didi ran mi se yin oluwa so pe ise yin o lo dede e kan daru fun yin eyin kan gbo mi lale yi aye fi aye yin soju kan won de yin soju kan wo je keri oko fe e ri yawo fe e ro mo bi ona yin di won gbe owo le se yin e gbo nti adani wa ye so oluwa so mi pe laaro la oluwa ni ke pin kan fun gbogbo eniyan Oluwa ni ki se kini
9: Oluwa ni ki baba woli o
10: ko fun gbogbo eniyan mo ma pe kan fun gbogbo eniyan
9: yes sir
10: laaro la boye bi pa iya nje ara ni e oh ola lo ma dopin
9: mi loruko jesu o ma dopin lola
10: be ni ola lo ma dopin tori pe ibi ki bi ti ina ba jode to pade odo ibe ni agbara re ma pin si egbo mi pastor
9: yes sir
10: ewo ina ki fodo
9: o
10: di majem o di ase gbogbo to ni aye re lara bi o su ni se pari lani
9: loruko jesu
10: o wole be
9: mi loruko jesu
10: ma de ja o tete de ni aro la
9: yes sir
10: tori pe bo ba se nde ni ma ma pe kan fun o o ti mo ma pe fun ni aro la yi o ko ti si woli to fun eni ruko be sugbon o su keje Oluwa so mi pe ona re ma la
9: mi loruko jesu
10: ona la fun o
9: mi loruko jesu
10: agba se la
9: o
10: ma ri owo gidi
9: mi loruko jesu
10: bo se ri ni yes bo se ri ni
9: baba woli olorun a ti bo ma so agbara yin dotun sa
10: mi jesu
9: bi nkankan ni mo wo ye sa baba woli opo eniyan ni mo ri pe won gbogun ti laye ta wa yi Awọn ti won si n gbogun ti inu inira ni won wa tori pe awon kan gbogun ti won ibere mi wa re se baba woli awon wo lo n gbogun ti yan ati pe kini idi ti won fi n gbogun ti awon ti won gbogun ti
10: giga loluwa o
9: baba woli sir
10: pastor dele
11: yes sir
10: e ma gbo mi o se ri opolopo awon ti won pera won ni ota
9: yes sir
10: Inu won o ki dun si e nigba ti ara ba tu e se gbo be ni bara ba ti tu e
9: yes sir
10: o ja idira fun awon kan sugbon to ba ti sun ekun inu won a ma dun e gbo mi o gbogbo eni to fe ko ma sunkun
9: loruko jesus
10: ko le ma fi o seleya
9: loruko jesus
10: inu abimo ku o kin dun
9: ato
10: inu won o ni dun mala la
9: mi loruko jesus
10: e je wa su asiri la fun yin
9: yes sir
10: e je mo wi pe awon to gbogun ti eniyan won o ki dede gbogun ti eniyan bani iwo iranse benrin to gbo mi
9: yes sir
10: ati wo mo korin gbogbo igba lo ma bere lowo ara re pe ki lo se gan ki lo se ti awon ta fi dide ogun si o ki lo to se ta fi dide ogun sa won ma re wo awon ma re
9: yes sir
10: won o ro ko fe wo awon ma re won graduate won orise wo bi won se nda bo ko e je so fun e o se idi tan fi gbogun ti eni kan to gberu o iwo lo mo pe ologo ni o ologo e gbo ni bibeli wi pe won ni awa si ti ri irawo re
9: be ni sir
10: irawo ta ni won ni irawo jesu e je awa ba se ma pa eyin na won ta foju jesu ri je jesu tan won se bi o je mo pe iwo to gbo mi ni ale yi lati kekere re ni awon kan ti ri irawo re
9: surombe sir
10: be ni o gbo mi ni ale yi ogun agbaye ni o awon kan ni won gbe owo le ogun re awon kan na damu re iwo na wo latojo tan ti bi o lo ti tinu ogun kan bo sinu ogun ko si kan meji o tori pe ologo ni o o to lagbara ni pe won ni oju merin won mo to ma je lojo la won mo bi to ogun re ti ma bu jade idi mi tan se gbogun ti o ti won fe ko mari won ti mo pe to ba mari oko de won mo pe to ba bimo yi olu omo lo ma bi idi ni ta se je ko bimo won didi ogun si ogan gbagbo ohun to wa ya mi lenu pe bi won se didi ogun si oto yi
9: yes sir
10: iwo na o mo na abayo ekun lo kan so ekun o ki ta isoro
9: ato
10: eniyan ma ngbegbe se ni ewo davidi bibeli so pe nigba ti ogun ja bibeli ko o be se sukun titi o fi si agbara fun
9: mo
10: a fi gba to wa bibeli so pe o mu okan re le pe iru ekun wo ni mo nso yin o wa to wo ni lo o ni se leta o ni se baba won iwo to gbo mi ni ale yi ori ironu lo wa bayi ayayayaya ironu o le gba e iwo ma ekun to sun o le gba e wo bi won se saye awon omo re wo bo se saye ise re wo bo se keya won ko esi to kejo ko esi ra se bo se mama wo leleyi ti gbogbo ka fi baje tan oni jesu lo se ra mi se ora le jesu lo ra mi se o
9: yes sir
10: jesu
9: jesu christ
10: jesu
9: christ
10: baba ladi alafia
9: yes sir
10: o gbi gba tin gba le ikara o ni fun eni kan la aro la aro la ma le
9: baba
10: aro la ma le
9: yes sir
10: iwo mama yi ma je da iduro iwo baba yi ma je da iduro ku awon omo ologo to bi ko won dani la aro la mo ma pe nkan fun yin ago mefa la aro la church a ti ko tori pe gbogbo eniyan lo ma fe gba ise adua lare ise abamire adua woli ni eru ma ba e ko si ba balo takan to le duro ni nitori na tetede ni aro la tetede ni aro la ibi kibi to ba ti nbo la aro la to ba ti le di ayobo ayobo last bus stop so fun olokada tabo ni keke maruwa pe ori oke lesekese lo nlo ni mopo junction ori oke lesekese ni mopo junction won gbe e bole ni bi mopo junction wa ti ri ile epo ni bus stop ni mopo junction yen inu ile epo yen lo ma gba wo ori oke wa egbe ile epo yen gangan ni ori oke wa se ari gbogbo ayi contractor eyin onise owo mo ki yi ku orire e ma je ra yin niye e wa gba kan ti mo fe pin lola gbogbo eyin te bi pa gbogbo eyin ti ya nje gbogbo eyin ti ara ni e o e tete de ni aro la be ba se nde ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin ah eru ma ba yin la aro la tete de o to ba di friday o se yi friday o se yi a ma ma se soru oru aba mi ah if he had no soccer tori pe isoru yen gbogbo idile lo ko wa mo wi gege bi woli elija ba ileja o gba ororo re lowo ile oke kekeke wole lo ado lo jacob mo du onu majemo mo fi ase si enu mo ro ma gbelebu mo do ru tenti agbelebu mo fi eje mi mo fi ahan mi mo fi laje to nshani kafari gbogbo ayin to ngo mi ni asale gbogbo en to ni ki ara ma ni o gbogbo en to lo ni ro
11: Lagos, listen on
10: Shami Adwa. Olorun fe mi won rubo fun. O tete die laaro la. Won ma pe ero ipadu so mi fun o. Ma pe to ba mo. Tete die laaro la o. Ma jada duro. To ba ti le se ti won o da duro lona. Mo fi Olorun se leri. O ti sori re niyan. Wa ri pe gbogbo nkan o ma yi pada fun o. Mo se ri niyan.
9: To, o na le ti ba tenu baba woli. Olorun lese kese funra won yi awon ero obanisoro yi ni opo to ja si odo baba woli lese kese papa en te fe gbere fun ona lati de odo baba woli lese kese 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 08029178678 ati 08084101529 08084101529 ah ne reju bayi lo loni lori eto lese kese oruko temi o yipada oluwa to be lo bayin na ni o omo baba tin ji o delicate bubu yin ti mo si mc gigaloluwa alohun tolohun oni ire ni temi ati ti rojo bubu

0: governor state you are, Lagos State Tower you, o ma kuni mi o ma member church yi ara won ti mo ti daruko yi ni awon to gbagbo ni e pe woli olohun wa o baba ba tun daruko yi member church won ni o lara won ti mo ti pe fun yi o governor state wa ni o ibe ni ko duro si o ma anglican church ni o ma anglican church ni good luck ebere jonathan o good luck todu nigeria o ma baptist church o woni o basojo o Baptist Church, Lobasojo. Omo ke Tinubu. Oh, ti mo pe o so the nation ni Redeemed Church. Ba wa de bo so fun pe Abraham loruko e. To ade ni ton gbadura fun. O wa bi won gbe kini tun Abraham, won ni baba orilede, se ko di baba Nigeria. Ta gbadura fun ton boro sori e. Eh? To ni pe baba de bo so pe Abraham niye oniki ni tuma yi oni tuma ni ge baba oni lede wa ni ge baba se ko di baba Nigeria ibe ni ko duro si laaro la to ba gboran to yoju o fi olohun bura mo n soro yi ase n gun mi ogun aye ma pare o de ni gbo won n sare gbadura fun e ki won preach olohun fun e ola ko ma bo o tin gbo mi ti pe oh, nigbagbo mo gbogbo won fake ni awon to de npe fake ni o lo church won de ngbadura on ri yanu ogun e de nse na o da tun pe won fake wo gan ni fake o lo be na ogun nse ala to nla ti o da tele ala ibere sin da eh awon ti o pe be sin pe e awon ti o fun lo nkan lowo wo gan fun re lo da ko yi wa re pada change life we oni fake ni won lo npe lodo won na on ri yanu tun pe won ni fake ori gbe oro e nilo amojuto eh bo ngbadura nbe o de rin kankan nbe na o nko nbe na o ri yanu olohun na o aro la ma ni agbara je ngbadura fun e ki to be so olohun la ni se du kan pere olohun ma pade e to ba gboro to wonu oja to wonu oja to wonu oja wa ara ose o wa kun kankan so nkan to kun yen to ba pe ti o ba wole abi mi o ba gbe orokele mi ngbe nsin Thursday Sunday lo ma ba mi ni church ti o ba wole ma bo nkan le keji ma fun e lola ko lo rose ko ba mu bo ka gbadura fun e ase jade si e bibele pe ina siwaju oluwa oju awon ta re run gbogbo gun aye pata olohun ko ju run wa ri yanu olohun iwe Isaiah 43 verse number 19. Behold, I will do a new thing, and now shall spring forth. I will make a way in the wilderness and bring out water from the desert. Ashemuela leg. Lurukolua, Olonu, Amogun, Tisteli, Takomagbelebu, Bugulegun, Tayeti, Moe, Oshila lei. Ono Taye Dimoe, Lurukojis, Ola la lei. Oni Fata, Iwonushi, Onushi Foe. Lotui, Onini. On the second ojo keji lo si wa ri ona abayo ipa aye oni ka e won ni ri emu eni ba lo fe sagun si e to lohun lagbara woli lohun mun gori oke eri omode lo nse awon don lagbara gan osi laye mo baba ola osi laye mo ori mo ade osi laye mo odubanjo oluseye akinyele won po be repete ohun won osi laye mo repete Abiodun Emmanuel awon ton ni ase buruku lara gan Olorun ti pe won sodan Abraham nko Isaac nko Jacob nko won ti Moses nko Elijah nko Olorun lagbara to ba sase e ile lo ma fa ije mu ase Olorun ni baba lawo ni afani woli ni nun ni nkan lowo hun ni gba hun lawo ni kini kan to kon hale wa so fun pe irupe ni e to ba sase e Olorun e frata Olorun to nje ludo ale mi oruko ile lo ma gbe mi koni jeyan mo laye eni ba ti gbadura fun ara anu gba aro la mo ma reti e o ma pe ti number ma fi wole number idi ko ma pe si 08130476370 ma pe le meta tori eyo kan ina ni ma pe lale e kan ni ma pe ikeji o wa lowo yawo mi o de ti le sun bayi ya mi ti le sun ko ma le gbe o ti le sun bo e kan yo mi lo ma de pe fun elekeji 08130476370 je n pe ni gbe keta wa lo ran se laarin oja nko elekeji daddy kini ka mu wala ola to ba de ti o ba de wole ti o ba wole lale abi o mi o gbe tori pe ba call lu pa bi mo pray lowo ma bo lola to ba de ri o se lale agbadu doctor inu oja lawa lagbadu doctor mi bayi wa roshe 08130476370 bo ma mo touch wari anywhere to ba ti de wo mo to agbadu ijayi o sodi ni yanu paja ni wo mo to agbadu ijayi wa bole ni ijayi bus stop to ba bole ni ijayi bus stop wa gbe okada nbe pe o lo touch power ororo tabi bishop adebo wale won ma gbe ede be to ba tin bo ati pe awon lagos se won se quarter ati ri atakun ati ri wa gonbe so ko o ni ati ati destruction ko to ri wa adu are ma gba o I cover you by the blood of Jesus Christ wa de ra anugba eni ba lo logun po un sawo unrin un ni gbogbo e un ni fa un gori oke un ma won eyan un lase un gba bi 100 days eni ba lagbara ki se ka won de ki gberaga Adeboye boye manse gwegwe ababiara gwegwe olukoya gwegwe ri won ni kumuyi gwegwe Adeboye manse ni e wo bi so boye depo suju kan nanu ma won every Sunday white suit nan ni eni ba lagbara ki gberaga won se garagara eni ba logun lo se garagara o ba lohun fe lagbara kan ohun fe yo si e ko fe sa si e ohun ko lo ma to awon omo e elomi ilu ma to won mo fo Olorun bura mo bura loruko Oluwa Jesu ngbo ohun ko lo ma ta awon omo e elomi ilu ma ta awon omo to bi ise to se sile ohun ko lo ma je afi ti o ba sa si e afi to ba fiele to ba dodo e loruko Jesu bi le se mi kura data Abraham bo mi se gbe farao mi e da se gbe Jonah mi be server aggressive egbisa ambiya adafa eni ba ti sasi e loju orun loju ala to lohun laje ohun lo so ohun lo ogun ohun se kini kan ohun lagbara kan olilo ohun afalo to sasi wo baba omo e atoko e ati yawo e ile lo ma meje mo fo Olorun bura loruko Jesu ile agbe mi koni si laye mo a ni jo gbe aye yi mo elomi lo ma ri so mo to bi ise to se elomi lo ma je Ashemu loruko ti baba loruko tomo atemi mo Olorun Israeli o fashesin wa ajilayo ola mama ri ti
1: from Lagos this is
2: Jordan 105.5 FM this is Jordan 105.5
3: station with the voice for entrepreneurs.